0: 93.7 FM ginoon. We got 14 minutes. Makalipas ang alas 8 ng umaga. Handbrakes for you. Golden Dance was brought to you by Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na sa sarap. Last hour na ng ating program. Maganda yung sikat ang ating haring araw ngayon na hindi ganun katindi. Update lang po yan para sa lahat ng mga tao dito. Nasa loob pa ng kwarto. Hindi pa nila nakikita sa labas. Pero for sure naman, ano, yung mga may trabaho dyan, gising na gising na lahat. Excited pumasok ngayon eh. Sa last hour natin, siyempre ba ako pa rin ang inyong kapiling ha, si Jason. My name is Jason. Jason Steele. O alam niyo ba, yung mga sweethearts natin dyan, yung mga tipong tawag dito, nag-iisip-isip pa at malalim yung mga iniisip. Yung mga sweethearts natin, yung mga single din dyan, dapat ang mga hinahanap ninyo mga lalaki ay yung parang rice cooker. Ha? Bakit daw parang rice cooker? Doon dapat kayo sa mga lalaki parang rice cooker. Okay lang kahit hindi mo nabantayan. 'Di ba? Dapat ganun. Para hindi ka na masyadong paranoid. Kasi parang rice cooker siya. Ano na siya? Nagpa-function siya kahit hindi mo siya bantayan. Ay! Tapos may tiwala ka sa kanya. Na makakaluto siya. Gaya ng rice cooker, di ba? Lagay mo lang yung bigas, hayaan mo na siya. Mag-function na siya ng sarili niya. Pang lalaki, parang dapat parang ganun din. Rice cooker. Saksak mo lang, di mo na siya kailangan bantayan. Ay! Uy! Magandang umaga po, Raptor, Taxi, Analu, Vincent, October. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Uy, ang Neris Garinderia sa may Garment Public Market nakikinig sa atin ha. Si Arlene, Keseya, at saka si Nestor. Magandang morning. Ganun din sa may Jomar Store. Magandang umaga kina Gilma, kay Josie, kay Joshua, kay Glenn, at saka kay Marlon. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Yung cafeteria section din ha. Si Augustine Cabala, at saka si Ronnie Monterola. Magandang umaga. Thank you po sa inyong pagpaminaw. You know, another break is in queue. Magbabalik pa si Jason Steele with more of those hits. Abangan natin mamaya yung ating draw natin para sa another winner ng bugas, ng groceries at ng spaghetti. Kaya naman mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM bukid on 8:29 at 8 o'clock. That's a bugaw Maggie for you. Dance was brought to you by Burst 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Ay, isang good morning ha sa lahat ng mga sweethearts natin mula sa may kamamanan area, sa may Cronin. Binabati natin ng isang magandang umaga. Hey, ang Dimesa family, isang good morning kina Jessica at lahat ng kanyang mga pamilya. Maraming maraming salamat. Damahaw daw sila karon. Sige, padayo lang sa pagpamahaw. Sana all. O sa isudan niya. Thank you ah. Sa lahat ng mga nandiyan sa may SMK ukay-ukay dun sa may Kogon. Ang lakas na naman ang kanilang monitor. As early as right now, galanog-lanog na sand. Kung sa po ang lahat ng mga magaganda mga nilalang dyan, maraming maraming salamat ha sa inyong pangiginig ha. Si Ray. Oy, andali. Ito muna yung mga babagitin ko mga pangalan pala ha. Ito yung mga nanalo pa ng bugas, ng groceries at spaghetti ha. Ito yung mga babagitin ko pangalan. Congratulations, nakadaog ka. Si Ray Boglas Ochige ng Tibasak Makasandig. Ray Boglas Ochige ng Tibasak Makasandig. Congratulations, nakadaog ka, winner ka. O, dali, pumunta ka dito. Ganun din, ito taga Bayabas. Taga Zone 6, Bayabas. Si Naiza Jimenez. Naiza Jimenez, congratulations. Nakadaog sad ka ang bugas, groceries at spaghetti. Pumunta ka dito, bring your valid ID. And also kay Hernan Abalde. Hernan Abalde ng Barangay Nazareth, congratulations. Si Nilo Kindala ng Lapasan, Kulambong, congratulations. At yung driver ng Rhea Taxi, si Leonard John Arigin. Leonard John Arigin ng Rhea Taxi, congratulations. At taga NSA Kauswaga naman si Maria Joy Kayakay. Maria Joy Kayakay, congratulations. Nakadaog sad ka. Ay, yung mga pangalan na banggit ko nung huli, ay nanalo po yan ng bugas, groceries at spaghetti. 31 minutes, Saturday 8 o'clock. Ito muna ano bang sitwasyon ng ating mga lansangan ngayon sa ating Heart Pasada update.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Teka muna, naputol yung ating linya ng komunikasyon eh. Ito, i-shoutout ko muna habang iniintay natin. Babalikan natin yung ating isang HVG. Eh, balikan muna natin itong mga sweetheart natin mula sa may Megan Eatery. Aba, parang kasarati yata kayo kagabi ah. Ngayon lang kayo nakabalik. salamat na marami kasi naman naka-Hard FM pa rin talaga kayo dyan ah. Alright, 32 minutes mga lipas ang alas 8. Mamaya na lang siguro. O, balikan na natin, ha? Maraming salamat. Yung hindi natin makontak yung ilang ano, hindi natin mabalikan, eh.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Aras natin, 8:33. Time check brought to you by CDO Idol Hotdog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever. Birch Tree.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 44 minutes after 8 o'clock. How long, beat? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na, huling mga minuto na. Alright, final stretch ng ating program. Still with me, Jason Steele, ha? Okay, yung umagang ito ng Friday. Kumusta naman? Anong update sa inyong mga bahay? Yung mga naiwan na ng kanilang mga pares, nasa trabaho na. Yung iba naman sa inyo, nasa loob ng bahay ngayon, naglilinis na. Sipag ng mga pares ngayon, ba? Siyempre, excited mamaya pag uwi ni Mister o pag uwi ng kanyang kapares, mayroon ng dalang pasalubong. Yung sweldo. Yung mga kakarating lang sa opisina, magandang umaga. Nagkukwenta na ng sino mga babayaran. Yung pagdating sa opisina, ganun ba na experience ba yun? Yung pagpunta mo sa opisina, araw ng sweldo sa umaga pa lang, nagkukwenta ka na. Teka muna, sino babayaran? Si ano? Si ganyan. Tapos madidismaya ka. Oh, yun na lang pala matitira sa sweldo ko. Okay lang yan. At least, di ba? Nakapagbawas ng mga nautangan. Para sa, para mamigay na tayo ng bugas, ng groceries at spaghetti. Paminaw na, paminaw. Ay, bubunot na tayo ng ating area o ng lugar saan tayo bubunot ang ating second winner. Ruleta, select. Andito po yung studio namin ha, sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Asan yung dropbox ng driver? Okay na. Yun! Bunot tayo. Taxi, oh. Ayun, pangalan ng kanyang taxi, RR Taxi. RR Taxi, sino driver dyan? Ay, ito na, yung pangalan ng driver ng RR Taxi na nakadaog ng bugas, groceries at spaghetti. Ronilo Kaipang! Ronilo Kaipang, congratulations. Nakadaog ka, dali. Anina, magdala ka o valid ID, ha? Dali na, isama mo na yung ating first winner kanina, taga Upper Nazareth, etong si Riza Tagaylo. Riza Tagaylo at si Ronilo Kaipang, kayong dalawa ang aking mga winners sa aking programa, Alone. Alright, mamaya, marami pa tayong mga winners na bubunutin sa mga programang susunod. Sabay nyo ang ating The Price is Rice Overload, hatid dito sa atin ng Kevin Enterprises, Wear Your Piso Gets More Value, and also brought to us by Senator Juan Miguel Migzubiri. 8:46, be back with more. Stand by.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

33.7 FM ginoon. Ora sa atin, 5 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. It's a cup of Joe for you with multo. Ayun, no? Ikinig sa atin ang Ladybug Laundry sa may Bameta Boulevard, Zone 2, Carmen. Magandang umaga sa inyo lahat dyan, ha? Kina Michelle Ampalayo at saka kina Lady Lynn Orbista. Yan, no? Kakabukas lang daw nila. Oy, congratulations po sa inyo, ha? Ladybug Laundry, good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y maraming malabhan dyan. Kailan din ang mga taga Pacifica Agribet Supply sa may Carmen. Magandang umaga. Maraming salamat po. Alright, on that note, ako po'y magbabaalam na. Maraming tiway sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock. At tabayan na natin, ha? Si George na. At saka si Dr. Hart ang susunod para sa ating mga love songs sa ating pong music from the Hart Program. My name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihang sa panahon ngayon. Aba. Tao na ang pinaglalaruan, gadget na lang ang iniingatan. Totoo naman, di ba? Padayon sa pagpamina, mga sweethearts, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginiit ng National Bureau of Investigation o NBI na responsibilidad ng Senado na iharap si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa ilalim umano ito ng protective custody ng mataas na kapulungan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakakadismaya kung totoong wala na sa Senado ang senador dahil inaasahan nilang igagalang ang kanilang napagkasunduan. May hinala rin anyang ilang ahente sa posibleng stage ang kaguluhan sa Senado upang makataka si De La Rosa. Samantala, sinabi ni Matibag na iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking patas ang investigasyon at papanagutin ang mapapatunayang may sala. Ipinaubaya na rin ng NBI sa Department of Justice ang susunod na hakbang sa kaso. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon.
1: Ay, basta lagi ba magka-inlaban?
2: I'm in love with you.
0: In love with you. That's Regine Velasquez and Jackie Chung.
2: Ay, grabe naman.
3: Kata!
2: Akala ko, Jackie Chan. Jackie Chung. Akala ko, kumakanta si Jackie Chan.
0: Good morning, sweethearts. Dr. Hart here. Ano nangyari, George? Nahuhulog na tayo sa upuan natin.
2: Ay, Dr. Hart, happy Friday.
0: Oo nga, TGIF. Thank God it's Friday. It's a kinky Friday. It's napakasarap. Ano? Napakasarap na Friday kasi nga, Dos Wells ngayon.
2: Dos Wells.
0: Kaching, kaching, kaching, kaching.
2: Oh, it's kaching, kaching day.
0: Mamaya lang yan. Maya-maya ng konti, wala na rin.
2: Facelift nga.
0: It just slipped into our hands.
2: Yes, slipping through our fingers.
0: Naku, bakit ganun?
2: Ganun daw yun eh.
0: Parang nawawala na ba excitement dun sa 15 at saka 30?
2: Hindi ko alam kung magiging masaya ba o malungkot. Pero importante, may blessing.
0: Ayun. Oh. No. Kaya pagka, ano, pagkatanggap mo ng sweldo mo, andyan na uli si, ano, kakatok na si Judith tsaka si Jonah.
2: Si Jonah, pati si Bill. Nako.
0: Sige lang, laban lang tayo. Dasot kasama niyo, Heart FM, syempre, sasayang mga umaga. At syempre, buong araw at hanggang gabi ninyo.
2: Correct.
0: Kinky Friday.
2: Oh, Kinky
0: ano
2: Friday.
0: Ba meron?
2: Uh-huh. Eto, sabi ko nga, tinatanong ko yung mga sweethearts natin, Dr. Hart. Mm-hmm. Sa intimate moments ba, sino ba dapat ang mag-first move?
0: Aha. Uh-huh.
2: Babae ba o lalaki?
0: Mga galawan na yan, no?
2: Yung tipong, kasi syempre dati, traditionally, tapos mm-hmm. yung mga nakaugalian na natin, lalaki naman talaga yun.
0: Lalaki, oh.
2: Diba, lalaki yung
0: para-paraan. Para-paraan lang.
2: Pero kasi sa panahon ngayon, mm-hmm. may napapansin lang ako na parang, uy, diba, yung mga babae din.
0: Siyempre naman, George, may kanya-kanya naman tayong pangangailangan. Oh, diba?
2: Totoo.
0: Diba?
2: Oo. So ano ba yun? Depende ba yun?
0: Aantayin po ba bang tutukain yung palay?
2: O diba? E di ang manok na yung lumapit doon sa palay.
0: Hindi, palay na lumapit.
2: Ay, palay na nga, diba?
0: Well, anyway, magkaiba ng mga sitwasyon yan. Depende. Depende correct, sa inyo. Depende sa mga nag-iinit. Mainit kasi panahon.
2: Alam mo, tinumutong mga sweethearts natin, Dr. Harto.
0: Uh-huh. Ang dami ka agad, ano? Daming reaction.
2: Daming reaction. Basta Biyernes talaga.
0: Oo nga, inaabangan nila every Friday. Eh. Pati nga ikaw, di ba?
2: Oo nga eh. Na-excite ako. Kasi naman, konting ano lang naman to. Konting breather sa stressful natin na linggo.
0: Oo, isang one whole week tayo nagtatrabaho, naninkamot and everything.
2: Yes.
0: Di ba? Medyo stress tayo. Ito, release na muna natin yung mga tension natin dyan.
2: Tawa na lang sa Diyos. Kahit konti,
0: ito, mula kay Jean Garcia Candia. Sabi niya, good morning Dr. Hart and George. At sa lahat po ng fans ng Hart FM, kung ang babae ay conservative type at mahiyain, sure ko, wait siya sa lalaki na mag-initiate. Ganyan ako eh, sabi niya. Aww. So conservative.
2: Conservative. Sabi naman ni Susan Kake, good morning. Ito si J.R. Rojas Gonzalez. Mm-hmm. So wala yung pagduwa-duha, babae daw.
0: Sure. Tapos may ano eh, may emoji, ano yan, parang huwag maingay. Oo nga naman. Wala namang masama dun para sa akin. Wala namang masama. Magkakaintindihan naman kayo kung anong gagawin ninyo sa araw na yan, sa gabi na yan, di ba? Ano mang oras, ano mang araw pwedeng gawin.
2: Di ba? Basta nagka-tawag dun, nagkasinapot.
0: Ang importante dyan, ma-show, maipakita mo yung feelings
2: correct.
0: Towards your partner, di ba? Sabi ni Monte Refa Langa, si Boy po. Ayan.
2: Di ba sabi nga ni Ogel, kinsa tong gusto go? Kinsa tong gusto guro, sabi niya.
0: Paraan nga, gagawa ng paraan niya.
2: correct.
0: Ayun.
2: Si ano naman, sabi niya, apat ni sa intimate moment, lucky ang una mag-first move. Apat daw sila, na parang nag-agree sila
0: hindi,
2: na lalaki.
0: Hindi, for me, siguro para sa akin.
2: Ay, ako nga naman.
1: pa.
0: Or some.
2: Eh, kasi naka-apat na na. Kayo naman talaga.
1: Sinorkat yung 4 na F-O-R. Ginawang number 4.
2: Yes. Yun. Oh.
1: Sabi naman ni Rodeline Banagan, parang pareho lang ang dalawa. Ayan. Good morning, Heart FM. Aww. Ah, di ba? Dalawa naman talaga siguro. Pero alam mo yung magkikindatan.
2: Alam mo yun, pinag-uusapan nga namin kahapon. Yung parang minsan may mga code name yan eh.
1: Aha. Ay, ganun.
2: Oo, yung parang... May code name yan. Pag nabanggit na yung salitang yan.
1: Ay, ganun. Mga, minsan daw, babae, nagme-message, saan ka na ba? Uwi ka na ba?
2: Yung mga, hindi naman siguro, hindi naman kawalan. Mm-hmm. Kung babae naman din.
1: Oo naman, ipapakita mo naman yung...
2: Pero kung mahal mo naman yung tao.
1: The joy in heat.
2: Oo naman, di ba? Eh kung may, kung may mahal ka naman, mm-hmm. kung may partner ka naman, bakit hindi?
1: Yun na nga Speaking of in heat, nako, init-init pa rin yan, ano?
2: Yes, ang init.
1: Kahapon, mainit, grabe.
2: Aabot daw ng 41 degrees as per forecast, yung magiging bad heat index ngayong araw. Sana hindi umabot tayo sa ganun.
1: Sana uminom tayo lagi tubig, ha? Tubig para lang. Para ma-rehydrate tayo. Huwag naman sobra din yung mga soft.

0: Pinag-uusapan natin.
1: Ito, Dr. Hart, sa intimate moments ba? O, ito sa perspective ninyo ha. Sino ba ang dapat mag-first move? Yung babae o yung lalaki?
0: Sige, antayin namin yung mga sagot ninyo ha. Yung mga pinakinkin na sagot ninyo. Natin po text line 0917-1579-927 at yung isa pa 0961-8924-927.
1: Facebook page po natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: 9:36, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. 92.7.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. 10 more minutes bago po bagalas G's. Nang umaga sa magandang Friday, and Gino Padilla with Rocky, Let the Love Begin. That song was brought to us by CDO Idol Hot Dog, May Panalo Na with the Cheesiest Idol Cheese Dog Ever versus Previous Formulation. Let the Love Begin. Sabi nga, parang post-pro din yan.
1: Oh, eto na. Simulan na natin.
0: pag nagsiga, siga jud na.
1: Ano pang inaantay natin? Diba? Pag nagkaintindihan, diba? Nagkasalubong yung mga mata natin, titinginan, napakalagkit. Yun na yun.
0: Yun na yun. Perfect. Sabi nga, make the moment perfect. Oh, diba?
1: Actually, walang oras yan. Walang panahon. Walang, diba? Bigla na lang kusang dumarating yan eh. Ika nga, pag nagkatinginan nga yung mga mata, nagtatama yung mga paningin. Yun na yun.
0: Ayun, tinatawag na.
1: Nagkakaintindihan.
0: Oh, bugso ng damdam.
1: Ay, meron ganyan. Bugso talaga.
0: Bugso talaga. Nagkabugso-bugso ang heart.
1: Ayan, mula kay 1462, sabi niya, hello sa kay Sexy George. Ayan, good morning, listening well. Operation Linis, naka-background, pero may ang Heart FM. Okay, and taga saan ba to? Wala nakalagay.
0: Hindi ako nagkakamali. Si Ate Karen to.
1: Akala ko may bago ka na namang secret admirer, George.
0: Admirer, pero hindi na secret. 2745, sabi niya, sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen, para sa akin, pagdating sa mga intimate moment, lalaki Jude ang manguwit. Pag-abot sa loving-loving.
1: Uy, sahay, mabae po manguhit.
0: Ito sabi niya, especially kung makatubil, magawas Jude ganas. Ay, nako.
1: Mahal magod ang krudo karon.
0: Mahal kasi. The message sent,
1: Hot Talks. Ay, na lang ang itubil.
0: Ano, change oil.
1: May alam ka ng ganyan.
0: May change oil ba? Sabi niya, the message sent, Hot Talks, begin, lights off na dayon. Magsimula daw sa Hot Talks. It starts. And then it will end up with light off na dayon.
1: Lights off na dayon. Pero may mga nangyayari pagkatapos ng lights off. Ano nangyayari?
0: Ano? Akala ko pa naman, there's something in the dark.
1: Kinabukasan. Alam mo ang mangyayari pag kinabukasan?
0: Ano?
1: Mainit ulo ni Mrs.
0: Bakit?
1: Kasi nga, pag lights off, biglang si Mister.
0: Ay! Wala, napatugahan.
1: Di ba?
0: Sabi niya, dayon katawa. Dayon ka katawa, George. Ay sa'yo, Mr. Ryder. Dagan og nunal sa PA. Sa'yan. But try to play your requested song. Maraming
1: salamat. Ay, si Mr. Ryder, maraming nunal sa PA.
0: May ibig sabihin yan eh. Di ba? Yung mga ganyan, yung mga nunal-nunal. Ito naman, sa ating tawag nito, sa ating Facebook post. Sabi dito, John Martin Kill, kahit sino pwede amalaga matino ang parehas.
1: Kahit sino, basta nagkakaintindihan, di ba? Huwag naman yung kahit sino-sino.
0: Dapat magkakaintindihan kayo. Alam mo naman kapag sa isang bagay, di ba? Natural yun.
1: Na ano?
0: Natural yun na magkaintindihan.
1: Akala ko kahit sino-sino na. Akala ko natural yung kahit sino-sino na lang. Ano bang ganyan?
0: Natural yun. Sabi nga sa kanta, di ba? Let the love begin.
1: Let the love begin. Oras natin, 9:55. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. CDOI. Idol, cheesiest.
3: our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: snowbird, snowbird.
1: Manamis na miss.
0: Ay, nako.
1: Na mainit-init.
0: Sumakit tuloy tiyang ko.
1: Oo nga eh.
0: There you have it. And by the way, that song
1: was brought to us by Bird Street for a fortified twin pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 cents lang, SRP per baso. Bili na.
0: Bili na.
1: Bili na.
0: Eto muna, pasadahan natin. Dami nagme-message sa ating text line. 2311. Sabi niya, sa akin, depende sa kondisyon kung ang lalaki wala sa mood. Ang babae, kinahanglan mangita o pamaagi. Nga mali pa yung lalaki. Pinahagi sa sinyas.
1: Ito ano na ba? Nga ba eh.
0: Or story about the past, kanang managuyab ba sila? Aron patas ang moment nila. Mahimo na dayon blackout. Ay, mga taga-Mahogany section, ha? 24 hours na talaga nakikinig sa Heart FM. Grabe! And two!
1: Natuwa ako dun sa nag-bisik. Ay, Ate Nanet! O, si Ate Nanet Raniego. O, bala kayo dyan.
0: Ano daw yun? Hindi mga sinisenyos na mga nasa labas.
1: Ito sabi naman ni HPGJ, Kuya Jay. Sabi niya, nung sa una pa, lalaki talaga ang nag-uuna.
0: Mm-hmm.
1: Magpakita ng motibo, susuyuin mo ng gusto. Hanggang sa dulo, sa lalaki na iikot ang mundo ng babae. Pero sa panahon ngayon, kahit abahugan mo pa at lagyan mo ng sabon. And yung isang sabon para bumango, hawayin ka na ng partner mo. Walang mangyayari kahit anong paggawin mo. Washing machine. Sira na, bili ka na ng bago. Yun pala yun.
0: Washing machine pala pinag-uusapan.
1: Oh, ay, get well soon, Kuya
0: Jane. Get well soon. Ha? Wala na siyang biyahe kasi masama pakiramdam. Ako nga din, masama. Sakit ang heart ko.
1: Bakit?
0: Yung heart ko masakit kasi may UTI nga ako.
1: Ay, bakit yun naman ginawa to kay Dr. Heart?
0: Umibig tapos iniwan.
1: Nako. Kayo talaga, ha?
0: Eto mula naman kay Heart Pasada Group Joseph, ha? Sabi niya, maing buntag, poging Dr. Heart and cute Miss G.
1: Ah, thank you, thank you.
0: Siyempre, babae, kay ladies first.
1: Napaka-gentleman mo naman.
0: Oo nga.
1: Ganun ba yun?
0: Alam mo, ano, Bisaya ng ladies first.
1: Ano?
0: Ha?
1: Ano?
0: Babae mag-una-una.
1: Yan ba yun? So, ang lalaki ang magduwa-duha. Nako. Oh, hindi siguro. Ito talaga kay Joseph, ha?
0: Ayan. Mula kay 2573 naman, George.
1: Ayan, sabi niya, on my end, I would say women are reciprocators.
0: Reciprocators and, talaga.
1: At ang mga lalaki ay initiators.
0: Ay! So, ibig sabihin, lalaki nag-i-initiate talaga.
1: Well, most of the time.
0: Tapos nire-reciprocate ng mga babae.
1: Siyempre, siyempre.
0: Pero sa panahon ngayon, meron nang pwede din naman the other way around, eh, di ba? Mas exciting, di ba?
1: Kasi
0: minsan kasi, di ba, ginagawa natin yung mga exciting na bagay dun sa ating relasyon. Para mas lalo pang tumagal, di ba, ika nga? Kasi kung rutinary, di ba? Parang wala nang... Yun ang hinahanap, may thrill, di ba?
1: Oh, gabi-gabi. Ganito na lang ba tayo, gabi-gabi?
0: Yun na nga.
1: Oh. Kasi ngayon, Dr. Heart, I must say that the generations now are more liberated or more liberating compared to the other generations. So kaya ngayon, natatanggap na pwedeng gawin ng mga babae ang ginagawa ng mga lalaki. And the other way around.
0: Women empowerment. Diba? Tapos maganda yung kasing metri, di ba?
1: Yes.
0: So, yung mga dating ginagawa nyo sa kwarto, gawin nyo sa kusina. Di ba? Sasabihin nung... Iba na naman ang iniisip mo.
1: Sige.
0: Diba? Tapos galing kayo sa kwarto. Tara, tayo sa kusina. Doon naman natin gawin sa kusina. Yung ginagawa natin sa kwarto.
1: Ano ba yun?
0: Sabi nung misis, bakit dadala ka ng unan? Bakit ano ba na inisip mo? Dito tayo matutulog sa kusina.
1: para pag-gutom, diretso kuha ng pagkain. Linawin nyo kasi.
0: Ano ba nasa isip mo?
1: Oh, linawin nyo kasi.
0: Talaga naman, George.
1: Linawin nyo. Kasi minsan, kami mga babae.
0: Sinabi ko lang ng kwarto, marami naman ginagawa. Actually, pwede mag-study sa kwarto. Pwede, gawin mo din sa kusina, doon ka mag-study. Di ba?
1: Ang hirap naman.

0: Abo may nagluluto, ikaw nag-i-study ka doon. Pero,
1: ikaw talaga, George, yung mga nasa isip mo. Pineapple juice. Pineapple. Batis, pagdating mo na kusina, malapit na lang yung pineapple juice.
0: Diba? Oh. Favorite ko pa naman
1: yun. Ayun na
0: nga, maraming may favorite ng pineapple juice.
1: Sabi ni Mami Marilyn Gonzalez, sabi niya, shoutout daw sa mga taga Lady Bag Laundry. Diyan po sa may Vamento Boulevard. Sa Zone 2 Carmen. Hi kina Michelle Amplayo. And also to the Lady Lynn Urbista. Bagbukas, congratulations sa inyo, ha?
0: At ang Heart FM na. Siswertehin po kayo.
1: Ay, oo. Oh.
0: Padayod lang po sa pagpaminaw.
1: Oras, 10:41. Babalik pa kami ni George, ha? Maghahanap buhay muna kami. We'll be pausing for a break. We'll be right back for more. Dito lamang kayo sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Unlimited. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapamino o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Hey, listen to your heart. Ramdam.
1: Correct.
0: Listen as well to your partner's heart.
1: Correct. Ano yung mga feels ni partner ba?
0: Watch out for that sign.
1: Papakita na pala ng ano.
0: Ano? Mutipo.
1: Yung mga mutipo. Alam mo kasi, Dr. Hart, sa isang relasyon, yung mga ganyan, yung mga thrill, alam mo yun, yung mga spontaneous na mga bagay, medyo kailangan din yan eh. Kailangan gawin.
0: Essential yan dun sa isang relationship to keep your relationship healthy, di ba?
1: Correct.
0: Dapat hindi nawawala yun. Pero, meron naman din iba, George, na pinipili na wala yun. Parang ganun. We have to respect that. Meron namang tao na ayaw talaga lagi na ganyan, di ba? So, syempre, para hamugaway di hapon ang inyong palag-uban. You have to respect kung ano po yung decision ng partner mo, di ba? Huwag pilitin.
1: Yung tipong kapag nagpakita ka ng motibo, tapos feeling mo, ay, parang, ayaw po siya.
0: Sinasabi nga na pagpapanatili daw po ng physical intimacy sa isang relasyon, ay nangangailangan po ng intentional effort o sinasadyang pagsisikap mula sa parehong partner. Lalong-lalo na dun sa matagal na nagsasama.
1: Ganun ba yun?
0: To keep the flame burning, diba? Kasi pag wala na,
1: tama.
0: Tsaka hindi naman always lead to yung sinasabi natin intimacy dun sa relationship, George. Hindi naman yung pinag-uusapan natin na three-letter word, no? Na ganun. Marami namang ways to be intimate with your partner, diba? Like you hold hands, you cuddle, diba? Kailan mo ba huling naakbayan yung partner mo? Kailan mo ba na huling nahawakan yung kamay ng partner mo na nag-holding hands kayo? Ika nga tinatawag HHWW. Diba?
1: Holding hands while walking.
0: Well, maraming W na yun, ha? While walking.
1: Eh, kasi ayaw tumakbo.
0: Ibang habang nagda-drive ka, bakit ba laging kabyada na lang hinahawakan mo? Pwede ba nang hawakan yung kamay ng partner mo? Diba?
1: Alam mo, isa yun sa, alam mo, Dr. Hart, yung mga partners, mag-partners na mahilig mag-road trip. Ganun ang kanilang intimate moments. Uh-huh. Yung parang nasa sasakyan lang.
0: Yun, diba?
1: Nakikinig sa music, tapos nagbabiyahe. Yung biyahe pa na walang destinasyon.
0: Parang nagpa-park lang kayo isang tapos maghahawak lang kamay, tapos nag-uusap kayo, diba?
1: Sa may madaanan lang.
0: Tapos biglang
1: liko.
0: Ay. Sabihin ko sana biglang preno.
1: Biglang preno.
0: Ang bilis mo naman, biglang liko ka agad.
1: Kailangan din ng mga biglang liko sa buhay.
0: Napapadaan ka dyan sa may highway.
1: Sa highway ba yan? Uy, ano yun ha? Sarap daw ng mga pansitan dyan, sabi ni Harvey.
0: Ha? Nako.
1: May mga pansitan daw dyan.
0: May pansit? Sarap yung pansit sa loob. Hindi ba nasubukan? Subukan ko nga yan.
1: Subukan mo.
0: Hindi ko alam yan Hindi ko maalam yung mga lugar na yan dito sa Cagayan.
1: Highly recommended.
0: 1309, sabi niya, minaw ko kanon din sa, where's that? Coffee Fuck sa Tablon? Tablon or... Yeah. Sabi niya, Ma'am George, pwede mag... okay. Sige, we'll try to play.
1: Ayan, si 8906 naman. Ayan, si Sally, si Jack, si GM, si Cathy, si Igig. Mula sa CDO Papel Republic. Apin ang kanilang mga suki. Ayan, ang Avid, ang Yins, ang GBA, Barberis, Printing Press, Diamond Head Printing Press, si Ma'am Ermelita Quarteros, Double S, yung JAG Printing, kay Gutiela, apil kay Glam Mota, apin si Sir Raiden na paraan sa ilang flower shop. Magandang morning po. Thank you. Marbest, School and Office Supplies. Diyan sa Mayabalinga sa Agmayang Buntag.
0: Matsalam sa inyong pakikinig sa Heart FM. Ayan na! Eto na. eto na. Inaantay ng karamihan. The price is rise overload na. isang winner uli, ha? Sige, paikot tayong ruleta, George, para malaman natin kung saan magagaling yung winner natin. At syempre, pag kayo po ang nabunot natin na winner sa ating The Price Size Overload, eh, i-claim nyo na agad yung inyong papremyo, ha? Huwag po paabutin ng 14 days. At syempre, pag eto na, natawag na nga kayo at nanalo na kayo, may claimer prize. Tanong nyo, saan nga ba yung Heart FM? We're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Momenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Ah, diba? Hanapin nyo lang yung blue na building ng FICO. Nandiyan po sa 5th floor ang inyong Heart FM. George, saan ba tumigil?
1: Ay, sa may barangay Ipunan tayo, Dr. Heart.
0: Ipunan! Pero...
1: Iniwan. Nako. Ayan na. Ito ka kinabunot mula sa Barangay Ipunan. Uy, Barangay Ipunan ang kanyang address. Maganda ang kanyang pangalan, ha?
0: Ay, nakasiguradong liligaya ka ngayon.
1: Oh, congratulations sa'yo. Ligaya Feline. O Pelin.
0: Pelin. Ligaya Pelin ng Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw pa yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. At syempre, ang ating The Price is Rise Overload
1: ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value, at ni Senator Juan Miguel May Subiri.
0: 3 more minutes to go before hitting 11 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Final set. Dito lamang sa inyong programang Music from the Heart sa Bangaba 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: napakasarap pakinggan yung mga ganyan na sasabihin sa'yo.
1: Di ba? Oh,
2: kahit mga pababae man o mga palalaki. I'll make love to you.
0: Yeah. Boys, two men right there. We get 2 minutes after 11 o'clock. Before we go, wrap up muna tayo. Ang daming pang mga pabate. 5289, sabi niya, good morning. Pa-shoutout nga po sa mga taga-Zamboanga, Cebu guy. Kinapapa Ruben de la Rosa, Uncle Nestor, kay Nesty Guapito, and also Tumasoy, and Uncle Berto Vidad. Busy daw sila gumagawa ng kopra ng nyog. Coming from Denden de la Rosa, maraming salamat. Uy, de la Rosa to. Hanap natin to. Saan na kaya to ngayon?
2: Yung matigas na de la Rosa.
0: Ay, iba de la Rosa.
2: Ay, iba yun. Ito si Ate Marman sa ating Facebook page, Dr. Hart. Sabi niya, agoy, nang mahal na saktan lugar, relate nga topic. Sabi niya, smart-minded ka ay mo, Doc Hart, ha? Paki-shoutout tayo, Doc Hart, Miss G, sa Manzano Compound and Tequila Brothers. Nga na sa atrium, si Patrick now na nag-practice sa ilang graduation soon. Thank you. Uy, see you, ate. See you, Ate Marman, sa maraming salamat.
0: Alright. Sa mga lahat ng, sa lahat ng mga nagbabiyahe ngayon, natag nito. Nasa kanila kasada. Mga sasakyan, nakikinig ng Heart FM. Ingat po kayo lagi. Salamat sa laging pakikinig sa inyong Heart FM.
2: Correct. Yung aking laging bilin, eyes on the road and ears on your stereo.
0: Kala ko not on the chest.
2: Depende, pwede. Para bang, ano lang, stay safe lang tayo sa pagmamaneho, mga sweethearts. Kasi it's a long weekend to some, Dr. Hart, kaya...
0: Di ba nga, nag-ano na, di ba, walang mga trabaho pag Biyernes, usurot naman nila.
2: Lunes pa ang balik.
0: Pero masarap talaga ang Friday ngayon, di ba? Sweldo.
2: Happy day ang Friday. Double whammy.
0: Babalik ka mamaya, alauna.
2: Yes, dear heart po tayo, alauna hanggang alas tres. Ayan, mga love songs ulit na.
0: Salamat na sa nagpadala ng kanilang mga thoughts, sa kanilang mga messages, sa kanilang point of view dun sa ating question of the heart. Ha? Sino nga ba mauna, di ba? Lalaki ba o babae? Depende sa inyo kung sinong nasa good mood. Pero sana naman, pag kung sinong nag-una-una, siguruduhin mong parehas kayo in the same, you're in the same boat na parehas kayong nasa good mood.
2: Correct.
0: Para may isa katuparan yung mga nasa isipan natin.
2: Alam nyo na yun. Oh, hindi na natin kailangan i-expound.
0: Minsan kasi mas maganda nang hindi pinaplano yan.
2: Yes.
0: Yung mga bigla-biglang tumarating yung mga sitwasyon na ganyan.
2: Yun
0: na you cannot resist that anymore.
2: Mga
0: diba?
2: Spontaneous things na alam mong nagpapaganda.
0: Nabigla ka na lang natutunaw.
2: Oo.
0: At napapadala sa ano man ang gusto ng sinong nag-una-una.
2: Correct.
0: Asya, tayo magpapaalam na. Lagpas na uli alas 11. Thank you ha. Matsalam sa mga sumama sa amin for the past 2 hours. Of course, nage-enjoy sa great music ng inyong pong Heart FM. At syempre, nalingaw. sa ating talakayan. Oo. Every day. Dito po sa Music from the Heart. George, papaalam na tayo.
2: Maraming salamat po. And don't forget ha, sa Monday, yan, another set of Question of the Heart. Yeah, abangan yan.
0: Ay, yung mga wala pa ticket ng Music Travel Love. Yung Music Travel Love, yan po yung dating Muffets. Di ba?
2: Yes.
0: Yung ganda ng daming hit songs. Miss You Like Crazy.
2: I'll be there for you. Marami pang iba.
0: Ayan. Asya, maaari kayong pumunta doon sa Facebook page.
2: Facebook page natin.
0: Ng Heart FM. Nandun po yung QR code. You can scan that and you can buy tickets online for the concert Music Travel Love. Ako na tayong oras. Again, antabayanan po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. It's gonna be 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Again, this has been your Dr. Hart.
2: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Ano man ang plano nyo tonight. Ha? Sino mag-una-una? Nothing's gonna stop you now.
2: Oh, tama.
0: Always remember, take good care. And we heart you.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidnoy, 11:38 ng oras natin, Sun Kiss Lola with Pakisabi. Anyway, that time check was brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Oy, pakisabi sa kanila ha, pakisabi kay Sweetheart na programa na ni Harvey Stone ng Heartbeats. Tsaka pakisabi na 15 ngayon. Di lang sweldo, tingbayad din sa utang. Anyway, good morning everyone! Happy, happy Friday po. Happy payday. At saka ano pa bang dapat ikasaya natin ngayong araw na to? Kasi may birthday. At saka di lang birthday ha, kasi fiesta din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Kauswagan. Happy, happy fiesta to all of you. Baka naman. Oy, good morning nga pala din sa ating mga sweethearts dyan sa may barangay Kamamanan. And of course, yung ating mga BBQ family natin. Lola Amy! At saka good morning kay Mayor Miles. For sure, tulog pa si Mayor Miles ngayon. Oh, gisingin mo na lang si Mayor Miles before mag-end ang ating programa. Lola Amy, ha, sa mga kasamahan nyo dyan sa BBQ family. Good morning, happy Friday to all of you guys. And of course, ang ating ding mga suki na hindi pa nakapag-attendance dito sa ating programa. Naka, mag-text na kayo. 0917-1579-927. O di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Good morning din sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa my Claveria, Misamis Oriental. Shoutout po sa lahat ng mga pabiyahe dyan ha. Yung mga magpapalamig. Nako, ang sarap may kayakap dyan po sa may Claveria ha. Diba? Very, very conducive yung atmosphere nila dyan o yung klima nila dyan. Shoutout po sa lahat na nakatutok dito sa ating programa ha. And of course, happy fiesta din sa may San Isidro Labrador, Zone 6, Luyong Bunbon, sa may Opol, Misamis Oriental. Uy, fiesta de idea sa ilaha ha. Oh, lamir ba kay mga isda diha sa may Luyong Bunbon. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. Especially kay Gina Ravidas. Good morning! Anyway, 40 minutes after 11 o'clock. Padayon ta ha. Let's move on with more music. Of course, let's enjoy our Friday. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas 11:50 na ang oras na to. Tingog-tingog ng kutsara at saka yung tenedor ha, at saka yung plato. Pero ano kayong ulam natin ngayon? So may masarap na ulam dyan, ako baka naman. Baka naman pwede ma-share yan. Happy listening ha. Tsaka maayong pagpagkaon-kaon sa atong mga sweethearts natin. And of course, yung mga drivers natin ha. Nako, break time na nila. Lafang time. Yung mga naglafangan ng mga drivers natin dyan. Yung mga may naglalakihang mga kaldero. Dyan, alam, mga ampay yun na nila. Oy, lami. Lami ang sabaw. Oy, yung RM la daw ha, dyan sa May Gusa. Araw-araw yan, nagkikinig sa atin. Shoutout po sa lahat ng mga kumakain ngayon dyan. Enjoy your lafangan lang. At saka batiin natin ng happy listening ha, ang Calipes family dyan sa May Bakong Street, La Pasan. And that's coming from Eva Lacia. Happy listening din sa Baldicantos family, Alicame family. Dyan din sa May La Pasan. And that's coming from Mama Eva. Oy, Mama Eva Lacia ha. Happy listening. At saka, oy, big smile pala si Mayor Miles ngayon ha. Oh, hi din kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala at sa mga guwapo-guwapa na BBQ family nato. Lola Amy, maraming salamat. Shoutout din sa Norman Transco Taxi, kay Ronnie Ompok and also JL Flower Shop. Shoutout kay John Ross. Yung JL Flower Shop ha, andyan sila sa My Divine Shepherd, Bulua. Oh, arato radia. Pangitaan lang si John Ross. And also, morning shout out sa mga Robinson Boys that's coming from Douglas of Norman Transco Taxi. Anyway, okay, padayon lang. Mag-text kayo sa akin, ha? 0917-1579-927. Kung merong may birthday ngayon, di kaya may imbitasyon para sa kanilang fiesta, why not? Open po yung linya namin. Pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. O yung oras na to, alas 11:52 na, magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
8: Sea Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
9: Sea Ice dapat ang tube ice mo.
10: Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
11: Sea Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 10 ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga public utility jeepney at PUJ driver sa Northern Mindanao sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Ayon kay Maulana Ahmad III, libo-libong binipisyaryo mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ang inasang makakatanggap ng ayuda, kabilang ang 1,844 sa Cagayan de Oro City, 730 sa Misamis Oriental, 1,357 sa Bukidnon, 1,058 sa Lanao del Norte, 131 sa Camiguin at 44 sa Misamis Occidental. Isinasagawa ang payout para sa mga benepisyaryo sa Cagayan de Oro City ngayong Mayo 14 hanggang 15 sa SM Uptown. Samantala, itinakda naman sa Mayo 18 ang payout para sa mga PJ drivers sa Bukidnon na gaganapin sa FOC Art Theater sa Malaybalay City. Gayon din sa Valenzuela Covered Court sa Valencia City, Tangkulan Covered Court sa Manolo Fortich at Maramag Gymnasium. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: makes me feel alive. 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:20 ang oras natin. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Mayong oddo sa tanan, mayong pagpaniodo, mayong pagpangaon. Pangaon? Mayong pagpagkaon-kaon yun diha, ha? And of course, kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats on a Friday. Thank God it's a Friday. And of course, kasama niyo Harvey Stone hanggang launa na po tayo, ha. Happy, happy listening. At saka happy fiesta dyan po sa may Manolo Fortich Bukidnon. Dyan sa may Damilag, San Isidro, Labrador. Oy, happy fiesta po sa inyo, ha. Shout out ko kay Mama Midi, Miguel Sabal sa Pusap. And also kay Tatay Virgilio sa Busap. And sa mga kuya ko, si Brian J. Sabal, Jigger sa Busap, James Lyle sa Busap, and also kay JR sa Busap. Invite nila. Ay, oy. And that's coming from Princess Bea Dingal Bayona. Shoutout po sa inyong lahat. Once again, sa ating mga sweethearts dyan sa may Bangkongan Street, sa may Lapasan, ha. Ang Calipes family, shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka yung mga kaibigan natin at mga sweethearts dyan sa may Gusa. Ang RM Ladao, nakikinig sila araw-araw sa atin. Happy, happy listening po sa inyo, ha. And also, hi to you, Mommy. Galing po siya ng mall, ha. At napashoutout ni Mommy si Michelle Amplayo. And of course, kay Lady Lynn Orbista, dyan sa may Lady Bag Laundry Shop, dyan sa may Vamenta, ha. Zone 2C Carmen, happy, happy listening po sa lahat ng ating mga pretty lavanderas. Oh, tawag ba nan? Oh, sa mga laundry attendant natin. Ayun. Diba? Especially din sa 787 Laundry Shop kang Hako Hidalgo, ha. Janet, maayong pagpaniud to sa imo diha. And send my regards din kay Zoe. Happy, happy listening. Eto, may pabati siya, ha. Sa lahat ng Hidalgo family dyan sa may Zone 7 Buluan, especially si ang anak na si Nadranuel, and also kay Angela, happy listening. Then sa lahat ng mga customers nila sa 787 Laundry Shop. Napakaswerte po ang kanilang negosyo because of Heart FM. Next naman. Ang mga customer nila, ha. Happy, happy listening po sa mga suki. 12:22 na po ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with the music from TJ Monterde. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, alas 12:50 ng oras natin. Love Generation, Bob Sinclair. And of course, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. And, oy, maayong pagpaniud to sa atong mga friends dyan sa may Promised Land, Makasandig, ha? And of course, ang atin din mga suki dyan sa may Barangay Makanhan. Shoutout nga pala sa ating mga kaibigan din sa may Upol. Diyan sa my city home, Sir Efren Oayan. Maayong udto sa imo, sir. Kumusta naman ka? And also kay Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. At mga suki din natin sa my Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Sir Ron, maayong pagpaniudto sa imo, sir. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Ikot na to na ruleta natin para pipili muli ng maswerteng winner para magkakuha again ng bigas at saka grocery items. Ito na. Dito tayo huminto sa may Barangay Balulang. Puno tayo dito. Galing dyan sa may Orozena. Orozena, Barangay Balulang. Congratulations kay Jesse Racho. Jesse Racho ng Orozena, Barangay Balulang. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pakiclaim ka agad. Punta lang kayo dito sa ating impilan, ha? Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilayan, Carmen. Huwag kalimutan magdala ng inyong ID. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. Oras natin 12:52. Playing you back a music from Zach Tabudlo. Right after this short break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload! Overload? Tama! Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Migzubiri.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: same same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me
0: traveling the world, making music, friends, videos and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: If life is so short,
0: kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ay, nakakataba naman ang puso. Nako, hindi tayo broken hearted ngayon. We have a happy heart. Anyways, where do broken hearts go? By the one and the only Whitney Houston right there. That song was brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin, sama sa pa-bonus sa Candia family. Maraming salamat, Candia family. Pumunta dito, bumisita, nagdala ng merienda. Maraming salamat po. Mula po sa inyong Heart FM family. Kaya hindi tayo broken-hearted ngayon. Happy heart si George. Happy heart, happy tummy. Anyway, sa 9345, shout out sa Bloomingdale Zumba family. Na-miss ko to. Si Ate Carla Toledo, magandang hapon sa inyo. Thank you so much for always listening. May fiesta ngayon eh. Kauswagan ba? O, happy fiesta ha. Sa mga taga-Kauswagan, pwede ko nagkakamali, Kauswagan. San Isidro, Labrador. Happy fiesta ha. Ito si 7517, ganyan talaga. Di naman pwede na dalawa sila namamahalin ni Briggs. Dapat palayain ni ate ang kanyang kapatid. Kasi magkapatid naman sila. Tanggapin na lang nila ang lahat dapat. I think sa kwento to doon sa bukid noon. Oh, di ba? Nakapag-share kayo ng inyong thoughts. I do like that. I-greet natin ang Arellano and Manzano family from Maramag, si Cristal. Lagi po ako nakikinig sa Heart FM. Maraming salamat. Heart. 0789. George, Norman Transco, nakikinig kami. Sir Ronnie Umpok, matsalam. Maraming salamat po ha. Thank you. Well, keep me busy in reading your messages, okay? Rain it over. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It is now 2:30 on the clock. But more on George playlist for you. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon, 244. Naku naman. Bakit mo tinatanong sa amin yan, ha, Michael Pangilinan? Bakit ba ikaw? Bakit ba ikaw? Paulit-ulit na tanong, pero ang sagot, iisa lang. Dahil sa LOVE, ganun lang kasimple. By the way, that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion, sa cheese o grunge, mula mi pod, ang break ni mo. Init na ng tubig, B, kay mga pita. Diba? Thank you again sa merienda, ha. Sarap sa, ano to, sa coffee. Oo, Kanja family ng kanituan. Maraming maraming salamat po. 4866, pwede message po sa lahat. Sa lahat na nagaanap ng fire extinguisher and for your fire safety needs, please come and visit us at ANC Fire Extinguisher Training Located.

0: At NHA Phase 1 Kausuwagan. Naku po, ay dapat magpamerienda kayo kasi nabasa ko. Joke lang. Ayan, happy listening 4866. Ayan, maraming salamat. 6115, good afternoon. Mangisnak ta og puto maya with si Kwati George diri sa merkado sa Hagna, Bohol. Uy, kalami. O, nangisnak mi DJ George pa request ng song by Dan. Oh, sige, I'll try that ha. Try to play that one. Pang background music lang ba? Samtang nangisnaks mi diri. Usog kaayo ka diri sa Hagna. Uy! Sana makalaag di ha. Oo, maraming salamat po sa inyong laging pakikinig. 9345, I miss you too. I miss you too, ate. Oo, maraming salamat ha. Let's go and see on our Facebook messenger. Oh, sabi niya, attendance check lang. Always June Minaminaw sa Goldcrest. Yung mga sweethearts natin dyan, happy afternoon. Thank you po sa pakikinig. Damsoy Robles, mayang-mayang hapon na. Thank you so much for always listening. Okay, okay. Well, I'll be playing now my last sweep of songs. Ay, nako. Really sad to know that I'll be here in a few minutes. But... yeah, let's savor the moment. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 4 minuto bago mag-alas 3 ng hapon. Ay, ako man ay gusto manatili, pero ay, I need to say goodbye and turn you over to Harvey Stone. Para sa kanyang Heart Afternoon Drive, abangan yan ha. Sir Eddie Kenya, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan sa Tongski Food House. Hi to Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Mylene Yamoso, Jessa Kenya, ug si Apple. Sa kanilang new staff na si Grace Monreal. Magandang hapon. Thank you for always listening. Lorna Arroyo, Claros. We shout out sa may Zone 8 Pulwa. Patiin natin ang kanyang mga kasamahan na gano'n, chika-chika, habang gapaminaw. O sa kahimtang sa Pilipinas. O, si Lorna Daini, thanks for reading. Maraming salamat po. Keep on listening, okay? O, kasi all the hits sa lahat ng programa ng Heart FM, you got it here. maraming salamat. At ay, ito pala sila Igig o dyan sa may CDO Papel Republic. O, ang Avid Yin sa GBA Barberis Printing Press, Diamond Hand Printing Press, Ma'am Ermelita Quartero, o kang JAG Printing, Gochella, apil kay Glamota, o apil kay Sir Raydon Laparan sa ilang flower shop at bang sa kanilang store sa Marvest School and Office Supplies Trading dyan sa may Balingasag. O siya. This has been George. What a Friday it is. And we're gonna be sharing a beautiful Saturday tomorrow. Music from the Heart Weekend Edition tayo, 12 noon to 3 p.m. Ingat kayo lagi. Diba? Dito lang kayo sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Humingi ng paumanhin ang JR Borja General Hospital sa mga pasyente dahil sa matinding siksikan sa emergency room bunsod ng nagpapatuloy na construction sa ospital. Ayon kay JRBGH Chief of Hospital Michael June Perez, kasalukuyang isinasagawa ang pagpapalawak at pagsasaayos ng emergency room upang mapabuti ang serbisyo sa mga pasyente. Inaasahan namang matatapos ang proyekto sa una at ikalawang quarter ng susunod na taon. Samantala, humingi ng pag-unawa at pasensya si Perez sa publiko habang nagpapatuloy ang konstruksyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Honest natin, 30 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa lahat. And happy Friday afternoon po. Yung sinisigaw ng puso mo, siya pa rin ba yung nagbibigay ng saya sa buhay mo? Kung hindi na, nako, scam yan. Anyway, magandang hapon po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon na nakatutok tsaka nag-enjoy din sa mga music natin dito, ha. Especially yung mga kakagaling lang ng siesta time nila. Nako, sorry ha. Excuse me po. Nakamatahin noon sila. But anyway, hapon na po ha. Time for our merienda. Merienda time na po. Huwag natin kalimutan yung mga kape natin dyan, ha. Yung mga brewed coffee or mga 3-in-1 coffee. Kahit anong kape, basta kape. Pwede na tayong magkape ngayong hapon na to. At saka, maayong pagpangape din sa ating mga taxi drivers, ang ating mga bus drivers, o siyempre, ang ating mga Super 5 Transport drivers. Ha? Kasama din ang kanilang mga passenger assistant officer. Oy, happy listening po sa inyo. Ha? Rural transit din, dyan sa may westbound terminal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, si Demsoy. Ito, nagpapabansin na si Demsoy. Ha? Mayong hapon sa inyo, Demsoy! Ay, bagong sweldo si Demsoy, ha? Baka naman, Demsoy, di ba? Kung mag-away ka dito sa Cagayan de Oro, pwede mo akong libre ng RM. So, hindi naman tayo choosy, Demsoy. Mayong hapon si mo, Demsoy, ha? Amping palagi. Ay din po sa ating mga kaibigan, dyan po sa may Impasugong. Shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga suki natin dyan sa may Gusa, ha? Yung RM man dyan, yung RM Ladao. O, araw-araw din yan na nakikinig sa atin. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Kauswagan. Happy Fiesta po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat na naka-tune in kayo dito, ha. While busy yung mga bisita nyo dyan. Anyway, let's enjoy our Friday afternoon. Siyempre, diba? 15 ngayon. Hindi lang sweldo. Tingbayad. Magandang hapon nga pala sa ating Zumba Momshies, Ate Carla. Mayong hapon sa imo. And also kay Mommy Elaine Gales. Ay, may pasuna si Demsoy. Oh. Sabi niya, puhon, magkita tadi, ha. Ay, salamat Demsoy, ha. Noisky Food House. Happy listening po sa inyo, ha. 3:33 na po ang oras natin. Padayong tasunahan with more of your favorite hits. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Diyan po sa may kanituan, maraming salamat ha. Daming pasalubong na binigay nila sa atin ha. At least meron na tayong pang merienda, kape na lang kulang. At saka may binigay din kape natin si Ate Chacha ha. Maraming salamat Ate Chacha. Grabe ka humot sa kape ha, in fairness. I-check na mo online. Nako, almost 3,000 pesos pala yun. Nako, ang mahal. Diba? At least nakatilaw tagamay og premium coffee. Galing pa yan sa Hawaii. Oy, social, di ba? Pero may maraming salamat ha. At saka once again, happy fiesta sa ating mga kaibigan dyan sa may Kauswagan at doon din sa may Luyong Bonbon. Happy fiesta po sa inyong lahat dyan. At saka happy listening ha kay Al Jimenez. Oy, Dodong! And also sa kanyang kasama na si Arnel Ariola ng Del Cargo Trucking. Happy listening po sa lahat na ating mga truckers ngayon ha. And of course, ang kanilang mga helper. Sila yung mga hindi natutulog. Kasi pag umidlip, konti lang yung kanilang driver. Nako! Uy, ingat kayo ha, mga drivers natin ha. Yung mga biyahe ngayon na papuntang Davao, papuntang pang Jensen. Nako, make sure lang na hindi kayo inaantok sa daan. Kung medyo antok na, nako, padaplin lang diha, di ba? Idlip gamay. Hi din po sa ating mga drivers din ng Bao-Bao ha. Diyan po, biyahe sa may Indahag. At saka yung mga habal-habal drivers natin. Of course, ang ating mga kaibigan dyan din sa may Promised Land, Makasandig. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka kay, si Vera. Hindi ko na, wala na nagpapansin si Vera dari ha. Mayong hapon si mo Vera. Silver, asan yung mong mama? Gimingaw na may sayahang turon. 3:46 ang oras natin. Kasama nyo pa rin Harvey Stone sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus, dilibitin!
5: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
5: Ito ang idol ko!
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever!
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice! Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
9: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 12 minutes after 4 o'clock. Time check brought to us by Magic Flakes Cheese, Sa Kalamayon sa Cheese or Crunch. Mula Mipod and Break Nemo. And of course, andito pa rin tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Batiin natin ng happy, happy listening at saka advance happy birthday ngayong Tuesday po. Birthday ni Vera! Happy, happy birthday to you, Vera, ha? Ito na, nabulabog na yung anak mo, si Silver. Happy, happy listening din sa imo, Silver, ha? Ikaw na lang yung asahan namin na magdala ng turon dito sa stasyon, ha? At saka, uy, thank you in advance. Hi din, magandang hapon sa Manzano and Arellano family. Diyan po sa may Crystal Maramag. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? And of course, ang ating mga sweethearts ngayon sa Maramag. Oh, especially dyan din sa may Valencia, Bukidnon, ha? Dyan sa may Alcoyno Emporium. Shoutout sa inyo dyan. Si Rosalyn, namino pa ba si Rosalyn sa atuwa karon o basing daga nagpawashing sa ilaha? Shoutout sa inyo, Rosalyn. And of course, ang ating mga sweethearts, as always, dyan po sa may Maramag, ha? Demsoy! Paring Demsoy, maayong hapon once again sa inyo. And of course, ang JRS Maramag. And si Marmans, Manzano Compound, dyan po sa may Bulua. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At saka yung magbubukas na. Ngayong alas 5 yata, di ba? Parang naglatag na yung ibang mga vendors natin dyan sa may Bulua, Talipapahang. Ora Meetshop, Roderick, mayong hapon, John Ross ng JL Flower Shop. Di arasulod sa may Divine Shepherd, dyan din sa may Bulua. Ang dami nagmamahal sa atin sa Bulua, ha? Maraming maraming salamat sa inyo. 414, babalik ako with the music from... Ay, si Mami! Mami! Oh, magbabalik ako with the music from Lee John with Naiilang. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa Kalamayon sa Cheese o Crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa Kalamayon sa Cheese o Crunch, mula mi po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Saksi ang Langit by December Avenue. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon kay Joel Amilao and of course kay Edwin Amilao. Ha? Happy listening po sa inyo. At oh, more power daw sa ating programa. Maraming salamat po ha. Ang ating mga taxi drivers din, yung Alta Dua Taxi. Diyan po sa may Centrio Mall. Shoutout po sa inyo diya mga guwapo ha. At di natin na makalimutan din yung Gatoda, Iputada at saka yung mga Bellevue Boys natin. Mayong pagpaminaw sa inyo karong Biyernes sa hapon. Musta, 'di ba? Kita na ba? Yung iba is umuwi na kasi wala na. Naka-boundary na. Meron ng pang-renta at saka pangbili ng lechon manok mamayang gabi. Anyway, check na natin yung kalagayan ng trapiko sa ating siyudad. Of course, makakasama natin ating mga Poging Heart Pasada Group.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Jerry's Mall Batterable Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
2: Magandang hapon, Harveston. Galing akong uptown. Yung sa uptown, yung pababa, walang problema, ang luwag. Pati yung papuntang uptown, walang kasing luwag. Maluwag yung daan. Mm. Hanggang nakarating ako dito sa may bandang Belis, lumiko ako dito sa may bandang Giarbura. Dito sa may Giarbura, Harveston, yung papuntang Carmen, medyo may build up na doon. Mm-hmm. Pero dito sa bandang papuntang market natin, walang problema, luwag pa siya, maluwag.
0: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang litis na sitwasyon. Baka sa lang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small Back Terrible, Kabuyaon, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
3: This is Heart 92.7.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Tingin ko pa lang para bang
7: local and proud.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukid Noon. 4:45 na po ang oras natin. At batin natin ng happy happy listening yung Mandagoa, Balingasang Misamis Oriental. Happy happy fiesta po sa inyo sa lahat ng mga taga Butok, Mandagoa, Balingasag. Oy, maraming maraming salamat ha. At saka yung Gabas family dyan sa may Villanueva, yung kambal nila ha. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat at naka-tune in pa rin kayo dito ha. Kahit wala na tayong communication. Next naman. Oy, maayong hapon sa inyo diya ha. And batiin din natin yung mga sweethearts natin dyan sa may Market City, Agora. Ating mga Motorola drivers dyan ha. Oh, may isang araw, may nanalo sa kanila ha. O kaya makinig lang araw-araw. Baka ikaw na yung mabunot dito sa ating The Price is Rise Overload. Speaking of which, mag-recap na tayo, of course, sa mga winners natin simula kaninang umaga. Eto po, congratulations, Riza Tagaylo ng Upper Nazareth. Yan po sa may Barangay Nazareth, ha. At also kay Ronilo Caipang, ating taxi driver winner ng RR Taxi. Nakuha na niya kanina, ha. Congratulations to you. And also kay Ligaya Pelin ng Barangay Ipunan. At kay Jesse Racho ng Orozena, Barangay Balulang. Congratulations muli sa inyo, mga sweethearts. Nanalo po kayo ng bigas at grocery items. Huwag lang kalimutan when claiming your papremyo. Magdala lang po ng ID at saka punta lang kayo dito sa aming himpilan ha. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Tapad lang gudmi sa West City Central School. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. Oras natin, sweethearts, 4:47 na po. Magbabalik ako with a music from Peter Karma. Pag-ibig ay kanibalismo. Di ba? O, enjoy tayo ha. Of course, right after this short break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:57 ang oras natin. That's The Calling with Wherever You Will Go. Ikaw, sweetheart, sasama ka ba sa akin? Oh, babay na si Harvey Stone, ha? Tuto sa balay ka, nagpagkaon dito. Message ka lang, ha? Gusto mong sumama. Anyway, once again, happy, happy listening sa ating mga kaibigan. Diyan po sa may Oro Meetup, ha? Oh, sila pa yung nagpabati kanina ng happy, happy fiesta sa Balingasag, Misamis Oriental. Roderick, ano? Punta tayo doon. Oh, mayong hapon sa imo diya, ha? Once again, kay Edwin Amilaw, happy, happy listening sa imo, Edwin. And also kay John Will Amilaw. Oh, nakikinig sila sa atin ngayon. Silver! Oh, ikaw ng pag-asa ko, ha? Magdala ng turon dito sa stasyon. Anyway, don't forget, I'll see you back tomorrow para sa ating programang The 90s Heart, alas 9 po hanggang alas 12 ng umaga. Oh, sayawan tayo dito, ha? Disco-disco tayo, mga angkol o mga auntie nato. Tomorrow po yan, dito lang po sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Happy weekend, everyone. God bless you all. Bye-bye.

0: Heart FM time. It is now 6:03. Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Opisyal na binuksan ng pamalang lungsod ng Cagayan de Oro sa pamumuno ni Mayor Rolando Clarix Uy ang Rise Heroes Esports League noong Mayo 14 sa City Hall, Quadrangel. Ayon sa ulat, nasa 25 teams mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamalaan ang kalahok sa dalawang araw na torneo na magtatapos sa Mayo 15. Tampok ang larong Mobile Legend. Binuksan ang patimpalak sa ceremonial parade ng mga e-players na bitbit ang kani-kanilang banner habang may ilang kalahok din na sinamahan ng kanilang muse. Layunin ng aktibidad na palakasin ang samahang mga empleyado ng City Hall at isulong ang esports bilang bahagi ng sports development at talent scouting sa loob ng lokal na pamahalaan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Cheerio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart FM time. It is now 6:34.
2: This is Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
8: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
9: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
10: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
12: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
13: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Heart FM lang, wala na ilain pa.
12: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
13: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
14: Shut in the heart!
15: Can you feel my heart?
16: This is
17: 92.7.
18: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: This is Heart 92.7.
2: Neuro Productions.

0: new show spin-off.
1: Kada Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chada Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 10:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 1:15. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 1:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

92.7 Heart FM Time. It is now 1:45. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 4:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 5:30. This time check is brought to you by Virginia Hotdog. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 5:45. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM kaganda Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Hey, we get 16 minutes after 7 o'clock. Good morning, everybody. It's drizzling. Actually, parang wala na nagdi-drizzle. Pero may bahagya pa. Bahagya na lang. Pero bugnaw na umaga ng Sabado sa ating lahat. Grabe ulan kanina, alas 4, no? Oh, grabe, bay. Parang isang, isang malaking-malaking tangke ng tubig na ibinuhos bigla sa bubong mo. Ganon kalakas yung buhos ng ulan. Well, good thing na rin kasi syempre naging mainit din naman ang buong maghapon kahapon. So parang diniligan lang tayo. Yan, para alam mo na, lumamig-lamig naman ang buong paligid. Brand new day na naman tayo, araw ng Sabado. Siyempre pa, kasusweldo lang ng mga sweethearts natin kahapon, ha. Maraming mga misis sa mga nakangiti ngayon. Nakangiti nga ba? Teka muna, nakangiti o uminit ang ulo dahil kulang ang ibinigay ni Mister. May mga Mister din naman talaga nagbibigay ng kompleto. May mga Mister din naman na binabawasan ng konti lang. May mga Mister na dagong kayong bawas ba? Magandang morning mo! Ano man ang inyong mga kondisyon ngayon? Sasayin nyo na ang ating program until 9 o'clock. Magkakapiling tayo. Of course, my name is Jason. Jason Steele. Ano pang iniintay natin? Naputi na inyong mga telepono. Kanina po kayo mag-text. Inform nyo ako, dali! Chismisan nyo naman ako. Ano bang ginagawa nyo sa mga oras na ito? Pwede bang i-text nyo ako? I-text tayo natin. Bukas na bukas na. Binubuksan na natin formally. 0961-8924-927. Otro ha, 0961-8924-927. Oy! Araw ng Sabado ngayon! Kahit sabihin natin marami tayong mga pera, o marami tayong tawag dito natanggap na grasya kahapon kasi sweldo nga, iba pa rin kapag libre. Kaya naman, i-re-announce natin yung mga pangalan ng mga nakadaong ng bugas, ng groceries, at spaghetti ha. Baka busy ka kahapon o nakaraang araw, hindi mo narinig. Baka ngayong araw marinig mo. Oo, naan mapasok siguro ngayon. So pumunta ka na dito para maklaim mo ang iyong papremyo. Ibilhin mo pa ba ang bigas? O gang sudan, hindi na. Alright, hey, time right now. We got 7:17. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. At patayin lang kayo ha, sa pagpaminaw, mga sweethearts. Dito lang manatili nakikinig sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poginoon. Vowels, they orbit for you. Celos at 29 minutes after 7 o'clock. Hey, good morning kay Ate Sonia Iting. Shoutout sa inyo, mga taga-punton dito ha, nakikinig sa atin. May bago tayo, sweetheart. Taga-punton, Sonia Iting at ang Iting family. Shoutout. Dagang salamat. Arellano and Manzana family sa may Marama Crystal. Lagi po kami nakikinig ng Hard FM. Yeah, thank you so much. Sana maganda ang inyong mga umaga dyan. Makulimlim pa rin dito sa CDO eh, no? Diyan kaya sa bahagi ng Bukidnon. Kamusta naman ang weather dyan? Ha, makulimlim din ba? Dag-umbariha? Hayag ba ang langit? O nag-ulan-ulan sad? Good morning din, mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. As always, ang Galas family, hindi talaga ito ma-absent eh. At si Tatay Nicolas at saka si Mami Elay Maayong Buntag. Dagang salamat. Jason Steele, sumahod saglit, nagbayad ng utang na malupit. Wala ng pera ulit. Abay, napakapait. Tadhanay, sadyang napakalupit. Kaya naman, trabaho ulit. Puro ulit ang narinig ko dun ah. Mga taga siya, JL Power Shop. Jun Ross, good morning! Ganyan talaga. Napakang buhay, napakakulit. Paulit-ulit. Yung gigising ka sa umaga, magtatrabaho. Tutulog sa gabi, kinabukasan, trabaho ulit. Wala tayong magagawa dyan. Ganyan talaga. Diba? Good morning mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Hoy, magandang umaga. Dilitan ng lami makabusog. Ang uban makawala o kusog. May pangyuta. May pangyuta na basa na kita, gamala. Kay igang ang panahon. Yan. Hi sa'yo, Mr. Rider. Ano bang Mr. Rider yan? Pangalanan mo na kasi. Diba? Good morning, Mayor Miles. Good morning sa inyo lahat dyan. Si Lola Amy, magandang umaga rin. Mga taga-kamamanan nito, Roxanne Macha, Lorimer Sacala, Candy Atonino and Sabal Bagtong, kay Mercy Inday Mansueto at sa BBQ family. Good morning! Magandang Saturday sa inyong lahat dyan. Magandang salamat ha. 32 minutes after 7 o'clock. Another break is in queue. Babalik ba tayo siyempre? Dami-dami mga hits bang sasya nyo. Tapos yung mga pangalan ng mga winners natin ng bugas, ng groceries at spaghetti ha, ibibigay ko na po sa inyo. Kaya naman standby lamang mga sweethearts. Padayo na sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
1: This is Hard 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Hard FM Balita. Hard FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Hard FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Hard FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM का गया दिया और सिरी 93.7 FM वो कहीं नॉन ए वी गेट 44 आफ्टर 7 o'clock टाइम चेक ब्रांड टू यू बाय बिग शॉट हॉट डॉग क्या कहते पलांग पन्नालू ना Isang good morning kina Bernard Kenneth Boggs Renato Marlon other than kay Knock Knock Gilbert Jun Sancho at saka kay Lodi Lia mga taga Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Kamusta naman ang inyong mga umaga, ha? Hoy! Parang walang nga plano magpakita ang araw natin ngayon, ha? Bad news to para sa lahat ng mga maglalaba. Yung mga mister na maglalaba. Maraming mga mister ngayon, mga matatapang sigurado ako. Alam mo kung bakit? Bago sweldo eh. Nag-intrigue ng sweldo kahapon. O, pag inutusan niya ni Mrs. na maglaba, ay, maglaba ka muna. Hindi pwede. Ang lakas ng boses, di ba? Kakahatag lang eh. Pero kapag ka, hindi pa nakakapagbigay, ay sinabing, maglaba ka na dyan. Okay. Pero kapag kakaka-entrega lang ng sweldo, ay, ikaw na muna maglaba. Pagod ako. Wow. Ibang-ibang klase, no? Sa lahat ng mga mister dyan, na wala kang magagawa. Oo, kahit na bagong sweldo ka, tagbigay ka na kay Mrs. Eh, ikaw ang pinaka magaling na maglaba sa iyong pamilya. May mga ganun eh. Mas malinis maglaba yung mister. Di ba? Ikaw na talaga. Alam mo, hindi basta-bastang task yan. Yung maglaba ka sa loob ng iyong tahanan. Di ba? Tawag sa iyo, hero. Yan, ikaw ang bayani ng iyong pamilya. Kapag kaaraw lang ng Sabado. Sa bagay, kung nagtatrabaho, yun, isa na talaga yun, ano, sa factor na talagang bayaning-bayani ka. Siyempre, you're providing for the family, right? Pero mas hero ka. Kung baga sa rango, mas general ka. Kasi may bonus ka pang paglalaba kapag ka Sabado. Vincent Octubre, magandang umaga. Raptor Taxi Analu, good morning. Maraming salamat po sa inyo mga internet. Ops, eto na yung mga pangalan na nakadaog ng bugas at groceries at spaghetti, oh. Ito na yung mga pangalan, ha? Baka pangalan mo na yung mabanggit ko. Riza Tagaylo ng Upper Nazareth. O Riza Tagaylo ng Upper Nazareth, congratulations. Nakadaog ka, Riza Tagaylo. Ganun din, nakadaog sad si Ligaya Pelin ng Barangay Ipunan. Ligaya Pelin ng Barangay Ipunan, congratulations. Nakadaog sad gagbugas, groceries at spaghetti. Ganun din si Jesse Racho ng Orozena Balulang. Okay, Jesse Racho ng Orozena Balulang, congratulations. Nakadaogsad ka. Hinintay ka namin dito. Pumunta ka dito, ha. Magdala ka lamang ng iyong valid ID. Ganun din, ito ba, isa pang winner natin, si Frank Abelia ng Ipunan Sentro. Frank Abelia ng Ipunan Sentro, congratulations. Nakadaogsad ka, Frank Abelia. At itong taga-Kamamanan, si Jacqueline Gitgano. Jacqueline Gitgano ng Kamamanan, congratulations, Jacqueline. At Jonathan Torres, ang driver naman, Agora Rela Driver. Jonathan Torres, Agora Rela Driver, congratulations. Yan yung mga pangalang nakadaog ng bugas, groceries, at spaghetti. Ang gagawin nyo lamang, valid ID, pumunta rito. Saan pupunta? Sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Pag may nakita kayong color blue na building, nandun po kami sa 5th floor. Makikita nyo naman yung malaking sign ng Hard FM. Okay, so punta na dito. Hindi naman mainit para maklaim na ninyo ang inyong mga papremyo. 7:48 on the clock, another break is in queue. Babalik pa tayo with more. Standby lang mga sweethearts, ha? Padayo na sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.